0: mu ode bo no
1: pega no
0: ni awotu mo ni awonu to bi e pega no abre wa ya ti e da na ko pa watu da me back customer enya ko bi na ye di ana enya ko bi na ye kom wa ye nkom ye kanya mi asem ye to na me honnyom chidi ben fa na sa ko bi keke ana he ti bonge ta ka chira wo Jesus
1: I'm not on my time
0: and now go be the yet you need me and you need me latte.

Mini Sama Kumam Soya Tiramua, Niana said, well, that's a son of a. The Pata, the man is wrong. The Pata, the man is your mind. Kwame na miyazo, mibaza, miwana, mibaza, mijano, ayameyo. Sauri tiyanyo me na tumi bini udia siya. Sa tumi niya sumaja nkane ni mu. Sa tumi niya sumaja mpani shoko. Sa u tiyanyo me na titri wabi koswa. Yesu Kristo wakini jaya uwa nyomi ni mu. Nyomi ni mu tumi ni mpani shoko. Mi baza ni siyano Malaika base Ayanda lema Resi nyame Kesa katoria Osori ya fye nyame Mi baza

de um tchana mava. So an samu wani munyamu wa kwimi timenko. Usi an sufro de yeda nabaji aso. Uba kaya sama kasiya niya inti ngarabe ine biatra ya iti. Erade anupai kasama niye ye mame. Kasama.

da swansa na me tuma ni hebe kum ni fa penya toye na mo bia fru ho ma no peja me ni pe fru no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini ene ni onya.

ati asuku nyankopon ura kreme fa homa baba no na ubenya suke abura tumia nyani yesu kristo free akufuo mno menia saa 2 minuta huye tuma wewu ana ana watiti se wuti drama ni dia ni owu wa cover ni owu cover tumeno nyano

0: sofu ateusu. Enene, ni ameka chirana sama. Obia mera na suasi mtia minene. Traumasi manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka njinanese. Mua masuwa mwene suamre. Amu kodi ya ribu wano. Mumra mchai na masiyamo. Na mema mwahome, ewa Yesu.
1: Hey, heradi bibi ya mye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Baby, I'm

na mo fa wa ko me nyina mra ebedi na ko po nche oye mo pro hufo ni wato jamisini kuche fu na natonya sudo sudo.

amanasi uyemiliya ba yemjini ndi oyonyamia osisani pasabre eha unyina yanidiya jebe na ufamu na gwadi tumine eha upe na ufamu wali tumine mao.

sabab bin bi sama ko ma so ya ba tira mo ni anya na asen wo ba sasa no ah me pasa me mani so me pasa me mani jo mai hi hi ha ara ba ha kwa me na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni tia nyume na to me bi ni odi ase a sa to me ni yesu ma jan kan anim sa to me ni yesu ma jan fa mi se ko sa woni tia nyume na te tre wa bi ko wa yesu kristo wa ti ni ja e wa nyume ni mo to me ni impa ni se ko

wafiri yesu dini ni munu kotolpe yina koto ma pretebe yina pebu kase wani akini mo yine sa wakika wawa sa wakika wawa atavu